Si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.